sea. O hulu mi salu mi e no da e. Akulu za bogu donu tianye. Uto ba tempere liye. Agbono lo so sinu sogbe no mbea. O so togbe lo jikwe a do do menase. Uwe ma we tacha na gosi a na gosi yon bogu kmawea. Uwe pola si che bo ge ge. Pe no kakho so yon weke.

0: bavi bombo le neme. Mi me maro bavi bombo wambonando to mi bon. Bipradio.com G. Bon flag be ji ji. Alo kamaro sike mi ton wè nan yin tombo mi nan do to mi yin do to osin taligbe. To osin tentin. Yovo be ji. Me wigbe o ji. Omi zin bipradio.com wè mi nan jemi seji so we yo. Yin don do mi. O do gbe nou do kropo mi ton le. Mwiwa. E nan yin ton. Omi nan biyo wendo le men. Akol eme, holi le renou, dadale sin, o romen teme teme, pou nan si kou, o kendo, dadam lam lam, inko dako dako, e yin bine to mi ton ton, o mede mede kou nan li dede nou nou dada, pe sin yene ou bon koy ton, vivou viti kli pa badou riren weye, mi no ken di we tang basim sa sin wa mi ton sin gan ho nu bobo e ba nu pati e we ko dai jion jion ro mo sin nu kon don na si sa do ti mi do ro gbeje se we ro ko mi ton le gbe we yin do pona ka ho sa fi a ju na e da si je fi bo ko ro ho sa fi do e yon do to le je mi no si ku na dade u o yin no si ku na gba je menu nu e yin ho do mi ton teme teme le yi ti bo we ton su wo Milo no a yolobu no. E si ho. O kendo gbe mi tome. E la ho. Oki. Nyambo de. Gabe. Mi kudali.
1: O da do ti.
0: E o da no lo da le. O kwe da kwe vio. E a lo fi a lo do ti kwe vio e fi.
1: E o da hume de un.
0: A hume e da de.
1: E do ti e do. Principal de l'angle.
0: On gbe po do ngbe un yi gbe po da we yin.
1: Da we yin.
0: Nka ko bi o jin we.
1: Okay.
0: Oh, bi ko se ko bonu sin kan menu mi. Oh, egbe diyan mi lo mejele. Oh, to vito si le duran monu kunun je nun de leme.
1: Dandan me.
0: E kana monu kunun je me on e yon do to jin ka ran yin ayin o dido o to trala egbe san san bi le voyin. Zara ko bo so ro tinu.
1: Bebe mi ton le.
0: Ano nou pe mi ton le. Ne ka chigmen nou mi. Ya to fe nou sinsin nou koume wè. Chou na wa. Nou wa ebe ton ji.
1: E nan chè nou e. Ta do tin. Ibe nou ma yoye da moun do.
0: Do nou wa men.
1: Do nou wa men. Be mi ton le yo. Ye do anon pe. Anon de yon. E nou hemen bou pon pere ya. Fede nan non nou kou o. Amor of fini o wayin no ko present on me no yin no ko present on me fini o no invite ngbeju bo pe mi ton le ondo hodo emission de mbloro 14 passé o bodo amantun tantou ya amantun fia ko si amantun wede ya e bloro ete anabou konnen toi toi même Bon, paradis, a e kumpanton, ho eme mi wudade yo we. Bo anon de mi non we. Bedo, bimiton le, anon bimiton le. Bo to eman yi, bo ton. Nou nyue, nou ha. Do beton me an. Bo fide man ton beton an. Fionabou.
0: Fionabou. Mais l'embo to nu mo mo so ro tile yo yo wa nu into ado e o mi dine me keke ti ni boy gbe yo do gbe ton no yun yan nu nu iye boy no ba vie ton ado gbe e bi me jodia
1: nu gbe gbele tamwe bo mi lo de so nye me hodo e o e nu bo nyelo blo do bo mi ti fi yo mi o je français gbe to nu vidi bo fino sin do gbe ton Egbe diyon, nye wa moro. Nou non konton, yeni jo vile do, yeni do. Ewe yin pe yiton, anon pe yiton. Be ko je yovo si an zome yon. Yena wa kon yovo si nbe.
0: Oh, ene gwe ya miton egbe ya. Mi yin fen si, si nou koume po mbo nan do. O nou si we, o mino se dada mla mla. Ako mla mla. Asuka yin ko. me kigiron kambio idi do me jele vuk mi gonte ka di me a di yo me la ho ok mo do me jele edo fuk mo si
1: edo
0: da da mla mla da da akom mla mla o a suka inko
1: ok no mi do da da o a hosu me bakonde do
0: vuk mo di me
1: vuk mi gonde me
0: vuk mo di me
1: Fogbi bonde me.
0: Ne indo po a.
1: E lo po a.
0: E ma hun pa tin adon mi bo mi adu ya pa hwe nu konto kle hun hwe.
2: Bip Radio.
0: Ako mi ton le ho. Ako mi ton le ho. O ho ko le wa nu mi. Mi do le edo. Ako mla mla. Dada mla mla. Asuka inko. Te wa tu vile ka wa ikana tun di me.
1: E na che nu e ta adu tin. Nous sommes mi blancs. Nous sommes blancs. Nous sommes zéro. Nous sommes blancs. Nous sommes dorodés. Nous sommes fonds. Nous sommes blancs. Nous sommes gigodés. Nous sommes tannés. Nous sommes blancs. Nous sommes zéro. Nous sommes tendés. Nous sommes blancs. Nous sommes clairs. Fiers. Gossins. Nous sommes tous les gens. Mais ni bessin non mi ton le di amodo o vilain nou ye ja fiaji yo ye maman le nou che mi akoni eton hoyin eton asuka in topo eton le ton mlan nou ye di bo amodo ye che di doji tenwin le o ti yo le nou fabi ton ton ton ton ton ton
0: oui c'est sou mais blamla somme so sou
1: somme so sou
0: son glegben
1: e khle fidiago
0: fidiago si nous do yo son glegben modian e so we so sou konka
1: sonu akonka
0: sonu akonka
1: sonu kakankoko sonu bio kan ho me avi hun hun nous bouro de pemando votun a dala ga e bien avant asuka in togoche to fa premier ton e demi yo ro baba gan
0: asuka in
1: koton asuka in koton le nje di dojine ayi fofo ton de yoro okuso ji o e yero esaki jara e yo kiwe no sa pambu wenele no ye sa no jara no mele agbando keke ma di meton no ajo me de foto bo e blo ndele nwe ajo mede foto bo e ajan wa ntwe bo mede fo jiwe a konte do ana hopa e blo do konti toi meme de ti do wede suji e do to me hun so afo e do ki clere do e o adona franca e ne le bio
0: asuka yin ko yin ne le bi ku be no je o o toro mi to le mi do to edin yo o akoyin o asukain bodo oyin po ibara monu kun je be mi aso vovovovo bo ina na kale kale de bo to de
1: ok mi dele din o
0: akoyin
1: a hovi bokosi ajatado di me no ala da tan sale me do agbomele we gbaja vile bodo khogbun simele o nu mi na ba fia komi ton sinye on todo no gosin on e gosin achatado be yo mi ro po do ete oto po we do komi ton nu me o setan on le o
0: kanji kanji kanji
1: amoro bi man mi ton le me ro o po agbete zanko lango kwane abesu sakija ainsi de suite to po e nwenyi on non akoni toi yo éclair origine toi
0: dodonou toi
1: dodonou toi fi a gosin a tin de me ye pawe sin pe pierre ndo kan di a pe
0: kan di awiyan
1: de me ye de we sin kan li de me kou kan toi gosin akoni toi yo na mon de me nou e asimi to le jo nan mran mi ye jan do yon do opo opo bo mi dele de sou mi ta
0: e
1: aze a la da akon mi yon do nye de sou po nye de sou po nye de sou po
0: kan li tete te ka akon nou kounche me
1: kan li tete si pon nou kounche me po de kwe yon de kouzi nan ton po bios me konyi tuye yo, origin tuye wè gosin.
0: Do tuye dikle lo ta dosin kan ame don.
1: Don wè gosin, nwe jok.
0: Nwe jok, wè yon
1: nou. Wè yon nou, bo mi dele wado fi do egbe. bon maman maman maman mi ton yi e sintugbe bo po ido ho he be wa do ti be po wa fi ti we kaka bo je mi o fi e so ma won si o po o yin o su po yin de su po o po me na pon po sinu kun mi bo po nu o we mi nu wa atan onu do mi me po si atan podo mi me kaka je gbe
0: Donc
1: inne nere mi odo a hovi po ni oso a hovi po a pete sankuo bolango no sankuo la no go em o po no disoni ton saka saka saka o po re
0: akoyione uno e kawase wendoyo oyin
1: oyin
0: te ka yin mo do akoyan de monukun je mero dodonu to yi fi awokun sin e okan to yi e wa zo bo e pon me mi ti me din da gbo me nu e a me yin ko gbo nu e a me ra da dan sai we a bi ku yo dodonu yi ton po
1: po yin
0: e do atun ne
1: e do atun
0: po e wa yin nu ne o yo
1: okay nu mi jo akoyin on
0: do
1: wa wa nunye de gosin hogbon ajache o nu mi wa fine o me wa fine boazi eh to ene do te o you know you're the tagbani but you know you're the one achasu fine o hwen ye ton besin fine ni
0: e we ado to to fine o
1: fine o eye o me o Wani a chasu lebe. Wani a chasu o. Nwe do wani a chasu anto do. Me go sin te agbani me le bi o. Fiton. Tanton. Deji le. Be do blo akko. Tanton do hokbon do ekbe o. Be sin. De hi akon. De lo pon. De hude. E de mense. E kekeka wa do ene le bi o. A kwane a chasu vile webi ni. Bo nou akawa yo kwe lopo lopo kwe yo. Demi a yodo kolektivite.
0: Hovi kota lo.
1: A kota lopo lopo me yo. Nou awa te lopo gondi yo. Yodo mlanwi manswen. Mido akko. E kodo Weni lebi me biene. Menu mi abio mi mlan telo ponton me on. Mi do do asene bibi di do joke. Eye o asiton. We non non kon. Mlan wi mansen. We non do yon yon mi me gosin telo pon le me on. Fwane abesu le o. Mlan wi mansen wene le o. No a jefine on. An ase asuka des anle asuka de yehu me e mon panu vodon yehu e nou e nou pepe pato mi andoto ne le bidion e nou abio peto lo podo de dion e do akko yinton e do kon yinton e de sou nou adu asuka yinton asuka yinton wè yin nou e de sou wa nou e togbo miton le wa o e do fobo ak benkan nan mi ma do po di han keka je gbe ro po po do a hovi po do e weyin o e a blo pe lo po lo po gbe no a se soji di han yo do mlanwi mas e senu e togbo ton ton ton kwane abe so sakija e sakibo ja han no a ka ze asuka baba kanu to fa premier o e yo do supo ma je go agban hen kan su ma do kugba je ma yon pon a ma mo to weta a mo anu weta e mi de yin ti kun kete kete de no godo klido to e ye asuka si nko ton le yo ye wa ze biro de me an ka vo monte gbe a be o so a be so e wa be wi a be kla kla gba a jan je un mande Finon kwe vidi, abe kwe kangwen. Abe yon nan kan. Se ta di yon nan ze kan, kwe ton. Bok ben, nou kwe yo, ni non aleji nu fwe yo ni ma
0: gbawo
1: sa pa de detruit
0: ni ma gbawo ni ma gbawo
1: abi do fwe kangben we fwe yo kangben we yen de do igbe budo do togbo che lesin tan yen tun nu e wa do pin do che mi yen tun bo ya zo enu eko do minji bo e ko mlan e be son bo yen gandonu de yen a khovin ko che yo ayi pe vi yo gabe un do na blo o fui yo na yinu kon fui yo e kuna no mo ene bo so e na wa bi yo asuka nyi ye de su ton le nu nu endo wi wa we do egbe yo e be sun bo me de bodo te yo e do na wa nu e do na wa zo de e na won tan ton be na wa ton do tan ye de su ton me
0: ton me
1: bo ko ho ton di yo ye na mla yan do togbo chele fi chele vi vi chele yan do a togbo chi ayi pe vi enu eyin le eyin le eyin le e wa zo bo mi do mi mlan le mo we do
0: un asuka in koni le o mewe o sanku o gbo magbeje iran na je we o sanku aglima no abo e alo sanku bo o eso asuka in ko je gbedin bo to ko fule jije bo ondo bomba atomic don je de mondo le o nemi kon je gbedin o pon ju balavo nkan asuka in ko ne le ona no su po bo mi ha mo mo igbe etin yo won je mo iran a dagba bonu a hogan bonu a je meji ronu kan meneme
1: manse khle de bona bon rande me ho ho le ti yo poli ritmo le me ho ho le jeje vikele yo bo ka kon hande ti ere do egbe yo kon nu si so me ho ho le ton bo akon egbe ton
0: egbe ton
1: kon ni si san me ho le ton bo ado egbe ton kon e ndo na exemple ne le bo de do jo ke jojon jale yi ba na won tan e ton me na won tan e na wazo me na won tan e na ime do
0: ali gboru me we ya
1: e o ene me pe gan me na won tan do na ton pin do ton me na won tan e do ho da na do we me na won tan e na se de ho ko a kun ta me we go sin ndo ho bo do e ko te me we pa sin pe te me we ye de sin a tin te me we ye de sin
0: do do nu kan po nu bo a
1: nu bo a e te we togbo ti le blo artist de ti bondo won yin ni town do ejimi eje hande yin ye o ye ko agbe te alinkan togbo chele we yin polo bonu du na po hun ko tan egbe jiyan yan so wa huzu janta kini emi ho vinu enu yin e pitan e jiran bo ho e mu e do togbo mi tan le ko yin po bonu du na po hun ko pan ye mlan mi o hun panyan abenodu nun koko a enodu nun droa nu de supoko jeji bo ye jodo finu abenodu wa ntante na du ona srami e mo e bedu
0: taome bedu ayin tun to o mi do me jire akoyin igbon vo okun yin gbon vo asuka yin kolo e gbon vo o mi na yi mo di ton ble mbo na doto o e man hun pati mo lo mlamla lo po apa mi ton fine bo alo ton mbo e a don wa o mi an de fovo e de mele e bo to bro mi ton le na yin tun to
3: to a be swe wa be wi a be kla kla gba a jan je o male bi no ko e viji a be o we kangbe mo pa nu e vodun Zegada for me, we show do show. We draws away. I have no popata. Edwemi no pa zanganda. Zanganda and no clap lade. Women we wuta. A video shoe. Sado alu. Dog bay flank bay. A bell. O go. Cobble. Ebo let a cloak bazon. A silly canta.
0: A vidi ho si o ezim la mla ene odiyan akọ iyan fi ede ifine won iyan fi ka de ifine asuka iyan fi ka re
1: okay no mi ze mi mla de tan no de lo ponton
0: Ta yon hotel ou konto we non?
1: Eh we, da ou mi mlen yon, ba yon yon yon da wanyon. E do, swa be swe, wa be wwi. Non akwa anko yon ne met yon, ou pwenye yon, e we do, e jiwe yon, yon se alo do.
0: Alo te tan.
1: Swa be swe, non a be, e mamaman mi ton, nou e wlin de yon, e so, e non koutan, tira we. Wa be wwi. Non a be, e mon, e non wou. A be kla kla. E nan to mon kaka abwe yi pan wou. A dren jè wou mande. Fi non wwe vite. A be wwe kangmen. Zi, mon pan wwe vodou.
0: E nan la bi kwi yo asuka yi kore alo, kwen yi alo a koyi.
1: E do, swen yi kwa koyi pou. Tan kwe a man se kwa wwa wou. A konyi yon deme ya.
0: E deme ya.
1: Mm. Kwa akbeti yo, ewe wanyi, kwa sanku obo, lango yo, a konyi yon ne.
0: Wenele e, mi se ni kaso edo di yo, wanyi kodo,
1: asuka,
0: asuka yon po, po wanyi ne yo.
1: Deblo asuka, asuton de sunye asuka,
0: Vogungbon, ide me yo turumito le kungbon e. Turumito le. O, mi yale yon jitan, bule do to, mla, owe go, o kle umdo, o rame chile mi yan, rostu sopon de ule, bo turumito le nan do, o kungbon e. Do, ekbe di yon, mi yon modon, kwa mito le non la suka yon ko jewe. Bo e je kwan, e kwan jiba la vwene le di yon, an lo tuye, tuye,
1: me houto,
0: bomba atomiko.
1: Ete e wa. But ten ton ye nan wlan do dagbe ji so dide mi dele yo bi nou yon vivi nou mi di mi akpi da dagbe yon zin sin tan yon ye ando e wale ye ando da daglele da dagizo bo ye nan do bo kwi pawe bo ye kwi pawe le yo da se
0: non ton
1: nou ye jenye mlanji le yo ando mbeta duwe kwe de la poche me yon bi yon zin be zebo
0: so nan me yon mla we yi o evan kong bati
3: a